mbokki mi ngi nonu tay ñi ngi ak dit ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xeyni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yer ko xol ko gis lamuy xiss xije lek ci ticci dit mi dal ci deug deug bëgg na ko.